Wazita zwako chenjira eto bia jwadikanwe na nyimbo iyo iye echebe iyo ndalota ndafa ine nyawuyano. Hapo wadikanwe pako munu na zendayo kiyo rota wafa. Ne ungati wadipepuka nsie hazawiba tai hao zaende sitai kiyalala na watu na zavale tukutine. Padikutisha uku wanazavotine bambo imwe hamocha pepu kitai hapo iso nsinu so kunyanga wadikanwe. Ndiyo nyimbo ikalimutamu ii echebe ndalota ndafa nyawuyano ine ndalota ndafa. Mwaona wadikani padoko na padoko nguwa haziri kwe matai ziri kwenda ziri kwenda ziri kwenda izwezu itichiranga pana apa ziri kwenda kaita ito zishanu na mapindi makumi mairi ndizo sinkorash i 20 minutush tade kwenda kiatola ndi donchi inja uyu alikuya

au mutamke na nyimbo ichibvi iyo kubasa kuna basa mnamwe oye kudzabvine apa panaita kupfunyurura nkhunga iyo apiwa nkana hapa iti tai unandolamba da bunyala basi bunyale bunyale bunyale dzonone chiripo chiripa mnamwe oye ndiyo nyimbo iyi ichibvi wadikanwe muli kwenda mabasa mumu ande ese fambani bula chinjira nazvo nakuti kuti mabasamu umuna zvizinji izvo zvinakaitika kupinda iro basa ande ese fambani bula chinjira

0: Maje Gerali na tekniko ya medicina Gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerike kabasa. Zwatu tinati administração e gestão, etina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa zifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzeru mbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na tuankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isimkwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, ekudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
0: Chadiko wadikani nguwa hazirike matai zirikuenda loto oto padoko na padoko tanyo na tanyo zirikuenda nguwa izi. Apo wadikanwe mulubuda pautibata ndife Radio Musambiki studio jemuchimoyo emso provinciali ya Manika. Nade kutine nguwa ino iye di nguwa ya uti ife tuendela kumpeti chikwezana zinyimbo zingasi zingasi tutizangua daire pano. Tinangalari kubva pindi iro la kupisira la nyamdananda wa masoko kwa noti journal da manya ultima edisao. Jiribada nuneke simula nyimbo ii ilikuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuimbuwa na Norman Chikote. Nyimbo iyo ichibvi iyo wadikanue zwense izwi chenjira nae. Chenjira nae wadikanue na kuti unamona alikukusekera na ngusi iye mkatuma moyo madata unyangalidika. Muli kuitawa kupferuka tina la munhu. Ndepo chenjira nae uyo. Kuseka uli kutai eku kunsi kuseka tai. Bibi pfff. Ndamu wandira. Ndamu kulira.

zvinodikana kujenga maningi nekuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo. Saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborusakati, oite 4-31-11-060, oite 4-33-17-46, kana kuti oite 4-32-09-80-72. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo. Saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84-31-11-060, 84-33-17-46, kana kuti 84-32-09-872. Rugondo pambote kutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Camino de Ferro en San Diego.